0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko katlaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Doll.

Okay nung gulang. Teka lang, takpan niyo muna tenga niyo ha. Para kay ate lang to. Ate, ano, paano ba sasabihin to?

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin sa buong Pilipinas, it's 9:53 AM now. Welcome minasan sa Dream High with your ate DJ Senpai, only here sa City's Best FM Station. And minasan, ready na ba kayong makichika at makichika ng mainit na kape? Charas, makihigop pala, makichika habang umihigop ng mainit na kape. Pero iba po yung inaano ko, energy drink po. Ishing po ang aking iniinom ngayon. Ishing, baka ano mo naman. Baka naman. Charas. Hindi ko sinabi buong pangalan, no. Dapat sponsored yan. Kasi hindi na po

Minority Bloc ang ilang controversial na pork allocations daw sa mga lower chamber version. At ay, sana all. Sana all may pork, samantala kami pabunay-bunay lang. Charot. NBI sinisilip ang money laundering at Davao Resort ni VP sana. Mainit pa rin ang sesyon at mga revelasyon patungkol kay Vice President Sara Duterte nitong Lunes hanggang ngayong Martes, Minas Hain. Binunyag ng NBI ang kanilang mga bagong nadiskubre. Kabilang na po ang isang umanoy resort-like property sa Davao na konektado sa mga iniugyong ari-arian. Bukod dyan, sinisilip pa rin ng National Bureau of Investigation ang posibleng money laundering at malaking deklarasyon niya. Samantala, ginitaman ni VP Sara na ang mga payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa China issue ay may seryosong implikasyon sa kanyang personal na siguridad. And of course, take note, inatras na ng House Prosecution Panel ang planong gawing hostile witness si VP Sara sa sarili nitong impeachment trial dahil feeling nila wala rin bagong ibubunyag. Crime and excellence. Oo, Bill. Dapat kasi nagpapakita ka, ha? Besh, magpakita ka naman, besh. Patunayan mo na walang kasalanan kasi maraming naniniwala sa'yo. Crime and excellence, NBI probes and flight dramas. Businessman na may link sa Duterte family, iniimbestigahan na. Aba, gumawa na ng ingay NBI matapos formal silang maglunsad ng malalim na investigasyon sa mga transaksyon at koleksyon ng isang kilalang negosyante sa pamilya Duterte. Talagang abangers dito ang mga Marites dahil mukhang marami pang lalabas na dokumento. Hollywood star Selma Blair arestado sa airplane altercation. Pati ba naman sa international scene, may pasabog ang krimen at gulo ang Legally Blind at Cruel Intentions star na si Selma Blair. Ay dinampot at arestado ng mga otoridad sa John F. Kennedy Airport sa New York. Lulay ng Delta Airlines flight mula sa Los Angeles. Nagwala raw at nagkaroon ng medical emergency ang 54-year-old na aktres kung saan sinuntok ang isang flight attendant at kinagat ang isa pa at nanapak din umano ng pulis at nurse habang dinala sa ospital. Yikes! Major bad trip yun, sissy! Parang siguro siya, may something na nangyari. Kailangan natin malaman kasi may meron tayong sinasabing Mental Health Awareness Month, okay? We do not judge, we listen. International news headlines, ICC prosecution dinagdagan ang witness sa Duterte case. Patuloy ang galaw sa International Criminal Court or ICC prosecution team habang pilit nilang idinaragdag ang tatlo pang saksi para magbigay ng testimonya kaugnay ng kaso. Ang tagal-tagal na nito! Bilisan nyo! Oras natin, it's 9:57 a.m. We'll be back for more, so keep it locked in. Only here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio.

0: Oras natin is 10:28 a.m. Sana all can stop loving you. Taras! Today is October 13, 2026. And unahin natin ang dream horoscope ng ating mga French na Libra. September 24 to October 23, may gantimpalang naghihintay sa pagbibigay ng abuloy sa tamang taong mapagbibigay. Ang servisyong sibiko ay magiging pangunahin at gustong gawin at kung paglalaan ay ng panahon ay maisa sa katuparan. Waray ko na intindihan. Sige na lang. Lucky numbers and color for today ang 48, 28, 38, and dollar green. O Scorpio, October 24 to November 22, ang gawain na hindi napapansin noon ay may daan na matatapos. Malakas ang magneto ng pakikipagsapalaran. Lucky numbers and color for today ang 2, 7, 12, 27, and beige. Sagittarius, November 23 to December 21, bagay ngayon ang pakikisalamuhang sosyal. Yes, kaya bumili ka na ng ticket para sa Monster Rave ba yun? Nakalimot na naman kita ko. Monster? Wait lang. Asan ang aking script? Monster World, tama ba? Agi, pakatuka mo kasi Dream Radio. Follow niyo na itong page. 104.7 Dream Radio. Na ano kasi ako, nalilipat ako kay... Pag ano, sayaw ba? So, feeling ko rave siya. So, ano ba? So, pumunta na kayo sa Monster Rave. Wait, tama naman pala ako! Ano ba? Nakakaloka! Tama naman pala ako. So, ano nga? Pumunta kayo sa Monster Rave. Yes! And meron tayong cash prizes na naghihintay sa inyo kung maganda ang costumes ninyo. So, ano pa sinihintay nyo? Sali na! Prizes are up to 10,000 pesos and more. So, kung Sagittarius ka, bagay na bagay ito sa iyo. Huwag papalpasin kung may paanyaya yang matatanggap. Paanyaya kang matatanggap. Oy, ito na, sign na to. Lucky numbers and color for today ang 9, 13, 37, 38, and maroon. Para-paraan, besh. Capricorn, December 22 to January 19, ang makipag-isa sa tahanan. Maging isa sa kasamahan ay tawag ng panahon at pagkakataon. Sige na lang, what I gonna get? Lucky numbers and color for today ang 14, 15, 33, 42, and white. Aquarius, January 20 to February 18, huwag ipagwalang bahala ang responsibilidad na nakatang. Ano to? Nakatang. Okay, sige, fine. Harapin ito ng buong tatag at pananagutan. Lucky numbers and color for today ang 2, 7, 17, 37, and aquamarine. Pisces, February 19 to March 20. Iwasan ang mainit na ulo. Magpakahinahon dahil may susubok ng iyong pagtitimpi. Iwasan ang makansyaw ng tao. Lucky numbers and color for today ang 4, 10, 33, 40 in Scarlet. Aries, March 21 to April 19, huwag mag-init ang ulo o maging emotional dahil tatamakan ka ng trabaho o makakarinig ng hindi maganda. Lucky numbers and color for today ang 5, 7, 13, 31 in Tangerine. Taurus, April 20 to May 20. Kailangan ng disiplina sa sarili dahil magiging mainit sa pag-ibig. Pag-isipan ng mabuti ang iyong mga desisyon. Lucky numbers and color for today ang 4, 5, 32, 42 in Ocean Blue, Gemini, May 21 to June 21. Magiging maswerte sa negosyo kung sisimulan mo ngayon na. Malaki ang kikitain kung freelancer ka. Aba-aba, lucky number and color for today ang 9, 10, 24, 37, and Blue Sapphire. Cancer, June 22 to July 22, kakapusan ng suliranin. Pero kung pagsisikapan, matutugunan ng kaibigan o kamag-anak. Lucky numbers and color for today, 18, 19, 33, 42, and yellow. Next up, July 23 to August 23, ang Leo. Iwasan ang chismis, ang paglilinis ng tahanan o pinapasukan ng magbibigay sa iyo ng kaligayahan mo. Lucky numbers and color for the day ang 16, 18, 29, 39, and jade green. Last but not least, Virgo, August 23 to September 23, magpakamahinahon ka, timbangin at pag-isipan ng mabuti bago magsalita o humatoal para hindi ka magkamali. Lucky numbers and color for the day ang 4, 10, 16, 33, and pink. Oras natin is 10:32 a.m. We'll be back. So keep it locked in only here, the city's best FM station 104.7 Dream Radio.
1: Cut!

Oras sa buong Pilipinas sa 10:59 AM. Minasan, welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio with your at the DJ Senpai. At narito na tayo sa ating sports and showbiz scoop. Alex Yala, Laika, Gairano, and Sparks Camp. Ang ating mga headlines. Alex Yala, handa na sa mas matinding bakbakan sa Wuhan. Matapos ang matinding laban sa qualifiers, mas mabigat na road ang haharapin ng ating tennis partner si Alex Yala sa pagpapatuloy ng kanyang kampanya sa Wuhan. Full support tayo kay Alex dito. Let's get it! Atin ang West Philippine Sea. Charis! Laika Gairano at inalala ang dark times ng cyberbullying. Sa malitang showbiz, binalikan ni Laika Gairano ang pinakamahirap na moments ng buhay niya noong 2022 kung saan nakaranas siya ng malalang pambabash online. Bakit ba? Dahil lang sa nag-follow siya, di umano

kay kina President Bongbong Marcos at VP Sara Duterte sa social media noon. Ay nako mga netizen, talagang minsan overreacting tayo, ano ah. Ayaan mo siya, in-unfollow na niya. Charessa! Sparks Camp Season 4 drops major teasers para sa mga Gen Z at Millennial na babad sa BLGL reality dating shows. Pinag-uusapan ngayon ang mga red and green flags revelations at dating confessions ng mga campers sa Sparks Camp Season 4. Sobrang kilig overload at unfiltered drama daw ang abangan dito bawat episode. At para sa ating weather update mga beshi, bago kayo lumabas ng bahay, tayo ay magdala ng umbrella. Dahil ayon sa pag-asa, magkakaroon tayo ng localized thunderstorms at medyo maulap na kalangitan na may 60% to 70% chances of rain ngayong hapon at sa iba't ibang parte pa ng bansa. Temperature natin ay aabot sa 26 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius, so medyo maalinsangan, parang feelings mo na pinagpala pero binigwas. Hydrated mga lodies. Oras 11:01 AM, susunod ay ang Unmute Plus Horror. Dito lamang yan sa Cities Best FM Station 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Time 11:50. Welcome back to Unmute with your Ate DJ Senpai. Only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Mina-san, we have one story here, and this story is very much relatable. Lalong-lalo na dyan sa mga nasa toxic relationship. Myself, I was once in a very, very toxic and manipulative relationship before, and I'm so glad that I'm out of it. But this letter right here is coming from Beth. Let's go ahead and read it. Hello, Ate DJ Senpai. Tawag na lang ako ni yung Beth. Taga-Tolosa po ako. Ngayon na Ate DJ Senpai, nakilala po ako ha imo and kung ano tayong tinuod na nga rin. Ayun na, inari nga sabi. Ate DJ Senpai, may dako ga uyab. Yan na, ngayon. Diri ko maaram kung uyab ba talaga ako or iyala ako para usan. Kay Ate DJ Senpai, ini nga ako na current boyfriend. Dati ko inhiya nga kababata ngahin na. Actually, naging ka-schoolmate ko pa. Inhiya, pero hindi nalang nag-iininom. Dali naman maghuigo. Tapos, pero hindi ako na-attract ka iya. Nga rin nga damot iya red flags. Ate, mag-aano ako? Kay nadiritak parents sa iya, labis nat akon bugto nadiridirian ha iya na akon mga magurang na kuya. Only daughter la po ako ha amon pamilya as siguro nangangaritera. Kay gin-small adanera ini nga akon uyab tungod kay ha pabrika la na trabaho. Pero at least diba te may trabaho. Di rin akmaaram ko mag-aano kay permi kuya ginbibiling, tas nag-iisog hiya akon kun ginayaknan ko hiya nga permi man hiya nakiginumit iya mga barkada. Pero kun ako tiya upod, ginluluntugan hiya. Ate, feeling ko ginlalambing la ako niya kun gusto na niya mag gusto na niya may mahinabo, haamon. Pero kun waray at ulit iya mga friends nga natuloy at iya mga kasangkayan na katrabaho niya. Kundiri man, iya mga kaupod at iya mga permi kainom nala halos everyday. Kinakapoy na ako kay nadir ako hinsugad hini nga baga feeling ko waray ko lugar ha iya. Seryoso ba talaga hiyatan relationship? Or ginhimula ko niya nga something else. Salamat. Beth! Beth! Beth! Kung hindi mo, Beth! Hindi ka, Beth! Magiging ka, Beth! Charot! Beth, ito lang ha, very short advice lang and very powerful advice. If it's not making you happy, leave. Ulitin ko. If it's not making you happy, leave. Because love is supposed to be two-way. It takes two to tango. Lagi ko yung sinasabi. It takes two to tango sa pagmamahal. Now, if this person is treating you like a basura, and, well, that's how he feels about you. How he treats you or how she treats you is how she feels about you, period. Okay? Separate. Kasi, pamilya mo pa lang, nakikita na yung red flag. Ikaw kasi, you're wearing rose-colored glasses. Stop it. Stop. Please, stop it. Stop it. Just do it. Stop it. Charis. Okay, Beth. You deserve better. You deserve a person who would love you. And you would not

12:19. Welcome to Inmute Season 4 Plus Horror. Only here on Dream High, the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Natuod ba kamot aswang? Istorya initi kang hina. Aswang nga actually urupod nam. Nagkaadahin sunog ha 1998. Tapos ang DECS gingamit ang perimeter han elementary school as an evacuation center para han mga pamilya nga apektado han sunog. An mga pamilya inaadto anay nagukoy ha elementary school. Hadto nga mga panahon nakagpakabuhi kami, pinaagihin pagbaligya ahin lugaw ngan champurado, noodles ngan kape hagabi hasta mag-aga. Kay damo manggod ang mga bus nga naagi tikang Habicol, tikadto ha iba pa nga mga lugar. Usa ka adlaw, kinanglan namon umuli kay baha Hamilaor, ha Camarines Sur. Waray may makaagi nga mga bus. Samtang naglilimpyo ako han amon mga hugasan, kumita ako hin hayop nga diri ko maintindihan ang itsura. An ako na nahihinom duman in bagayahin. Kumita ka naman kung Spider-Man ko na posya. Bagayahin na kulub nga diri maintindihan na kadayahan kalsada. Maitom, mabarahibo nga hinpulaan mata. Tungod hin kahadlok hinduro, gumuliat ako. Ngahin amo adto an pinakadako nga guliat nga akon nahimo habugos ko nga kinabuhi. Dumalagra na akon nanay tikadto kon hain ako. Tapos nagpakiana na akon nanay, ano hinabo? Tapos paglingi ko kun nakain an bagan weird nga hayop. Anak nakit-an, an patod ni mama. Dumaop hiya akon, nga nagyakan. Ano yung inaboy mo? Kumuliat ka man. Waray ako may ginyakan. Nanigala ko, waray na boses nga nagawas hanakon baba. Hanang kasulod na kami habalay, ginyakan ko hanakon mama. Ma, hi Uncle Boy, aswang ba? Saba. Ay, saba. Ay, saba. Kain imo anti gimpasa iya anbertod ug saya namatay.
bisan sano ayaw hin aringasa kung ano an imo nakitan kay pamilya mo lagi hap. Algae 617. Time 12:25.

time. 12:52. Welcome back to Unmute Season 4 Plus Horror. Only here. The city's best FM station. 104.7. Natuod ba ka mo nga kung may ada na hinabo nga diri maupay ha usa nga lugar? Ito nga mga tawo nga na-involve or namatay hitun mismo nga lugar, nagbabalik-balik? Ha oras nga adlaw na kundiin na hinabo ang malain nga butang ha era? Tawagan na lang ako nga Hirena. Usa po ko nga transgender. Ngahin, may ada ko po motor nga ginbabyahe ko po iton. Tikad tuhit akon mga shows. Kay usa po ako nga makeup artist. Ate DJ Senpai. One time, tikadto ako hadulag, umagi ako hinin nga nakurbada. Nasiring hira, itawag itun, dead man's curve. May ada ko no usang nga jeep? Or bus ba? Amo man ang istorya. Nga, nahulog itun din ang abangin. Kuntinuod inin, siguro tinuodan na ako nahikitan ngan inabat hanggabi nga umagi ako ha dead man's curve ha dulag Leyte. Ate DJ Senpai, waray ko gan uyab pero I hope and wish sana nagkauyab nala ako kay one time pag-agi ko dito feeling ko bumugat an akon luyo. Feeling ko may umangkas ha akon. Alas tres na po adto kay alas dos na human ang pageant. Pag-agi ko dito, dead man's curve, ti uli, haamon. Grabe ang panindugan akon barahibo. Tashan, tigawas na ako ha dead man's curve. Paglapos na paglapos ko pala han groto nga bagamay ada cross. Bumati ako hin may nag crash. As in bumunggo. Ana kung kakulba direk maaram kung kukulbaon ako kung kay ano nga feeling ko may mabugat ha akon likod o bangin ako madamay han disgrasya. Pero ang pinaka-nakakapanindig barahibo nga akong na-experience, Ate Senpai, paglingi ko. Paway-waray tawo, waray auto.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban na

0: Dream Radio Time. It is now 3:27.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time. It is now 5 o'clock. Narito ang ating dream balita. Magkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag bawas sa presyo ng kanilang produktong langis. Nitong alas 6 ng umaga, ipinatupad ang 3 pesos at 0.01 sentimo na bawas kada litro ng diesel, habang mayroong 1 peso at 56 centavos na dagdag naman sa kada litro ng gasolina at 1 peso 0.77 centavos naman na pagtaas sa kada litro ng kerosene. Kasama rin dito ay inanunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin ang fuel inventory, kung saan ang diesel ay tatagal pa ng hanggang 56 na araw, habang ang gasolina ay tatagal pa ng hanggang 53 days, habang ang kerosene ay tatagal pa ng hanggang 147 days, at ang LPG ay tatagal pa ng 31 na araw base sa supply. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: 104.7 Dream Radio. Wow! Sabi ang ulan. Sige, ibuhos mo pa. Grabe, grabe, grabe naman to. Mapapad na kadala ng grabe, grabe, grabe, grabe. Ay, nako. Sige lang. Basta wag lang sa weekend, Lord. Unfiltered concert na yan. Diba? Beanie. Tapos Showtime, Baby Dolls at Adi. Kasama dyan ang Crack Thy Sound at ang Yuhi. At alam nyo ba, kaka-post pa lang today, magkakaroon ng reunion ang former MOR DJs. Yes, abangan ninyo ang inyong Kuya Elmer, Uncle Mac, Ate Jaja, and Mama Mavet. O diba? Mga former MOR DJs. May reunion sa concert ngayong Sabado. Kami po yung mag-host. So, we'll see you there. And sa mga hindi pa po nakakabili ng tickets, go buy your tickets now at SM Save More, Belly Bites, and Summit Hotel Tacloban. Pero kung halimbawa ay malayo kayo, pwede rin naman kayo makapag-online. May e-tickets naman na available at enigma.com.ph. That's E-N-I-G-M-A. Enigma.com.ph. Mas convenient yan. Alright, mga Dream Padas, this is presented by Enigma Events and Production Incorporated, official media partner, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!
0: Ito naman ang ating Dream Buzz. Okay? Unang batch of headliners at mga trending na balita online ninyong mapapakinggan on air. Alright, DICT Secretary Declaro. Inanunsyo ni President Bongbong Marcos ang pagtalaga niya kay SSS President at CEO Robert Joseph Declaro bilang Secretary ng Department of Information and Communications Technology or DICT. Nabakante ang posisyon matapos tanggapin ng Pangulo ang resignation ng dating kalihim na si Henry Aguda. So yun, may bagong DICT Secretary ha mga Dreamcadders. Ang pangalan ay si Robert Joseph Declaro. Sana po ay may klaro ang kanyang mga gagawing proyekto sa kanyang panunungkulan, di ba? Buzz number 2, nasa day 39 na pa po pala tayo. Day 39 ng VP Sara on trial. Okay, buzz number 2, articles 3 and 1, 3, and 4. Again, articles 1, 3, and 4 from this point forward are deemed withdrawn. Pinayagan ng Senate Impeachment Court ang pag-withdraw ng prosecution sa tatlong... ano ba to? Asan na ba yun? Ang pag-withdraw ng prosecution sa tatlong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Martes, October 13. Nilinaw din ng presiding officer Cheese Escudero na hindi na maaaring buhayin o muling isampa sa parehong termino ang Articles 1 and 4. Buzz number 3, Dream Caras. I will never resign from the office of the Vice President. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto sa kabila ng nagpapatuloy na impeachment case laban sa kanya. Tiniyak ng bise na mananatili siya sa Office of the Vice President at tatanggihan ang anumang panawagang magbitiw. Alright mga Dreamcadders, nasa buzz number 4 naman tayo. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, nagsara sa 62.8 pesos ang piso sa dolyar. Again, that's 62.8 pesos versus $1. Buzz, buzz, buzz. Second batch, mamaya.

0: 26, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert. Experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated. And proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
1: Philippine Standard Time, it is now 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan 2nd Division si dating Department of Health or DOH Secretary at kasalukuyang Iloilo 1st District Representative Jeanette Garin sa mga kasong graft at malversation of public funds kaugnay ng kontrobersyal na pagbili ng Dengvaxia vaccine noong 2015. Batay sa desisyon ng hukuman na patunayang walang sapat na ebidensya na nagpakita ng masamang layunin o matinding kapabayaan si Garin sa pagpapatupad ng naturang pambansang immunization program. Nag-ugat ang kaso sa pagbili ng pamahalaan noong December 2015 ng humigit-kumulang 3.5 billion pesos na halaga ng bakuna mula sa pharmaceutical giant na Sanofi Pasteur sa huling bahagi ng Administrasyong Aquino. Isinagawa ang immunization program noong Abril 2016 kung saan hihigit sa 800,000 na mag-aaral sa pampublikong paaralan sa Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region or NCR ang nabigyan ng dosis upang labanan ang tumataas na kaso ng dengue. Gayunpaman, ipinatigil ang programa noong November 2017 matapos maglabas ng babala ang Sanofi na ang bakuna ay maaaring magdulot ng mas malalang sintomas sa mga individual na hindi pa kailanman nagkaroon ng dengue na nagbunsod ng malawakang kontrobersiya at serye ng kaso laban sa mga opisyal ng kalusugan. Sa kabila ng mga naging habla sa iba't ibang korte, iginiit ng kampo ni Garin na ginawa ang procurement ng may katapatan para sa pampublikong kalusugan at alinsunod sa mga umiiral na batas ng pamahalaan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada!

104.7 Dream Radio playing today's hit music. Of course, you got Kuya Elmer for Dream Jams. Yan, isa sa mga trending songs ngayon, ha? Trending! Mariah Debora with Naparabang. Diba yung trending din yung ano na yan, eh? Yung three words din, eh. Naparabang. Naparabang. Absent ka. Naparabang. Alright, Dream Cadas, narito na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Okay, eto na tayo, buzz number 5 na pala tayo. Buzz number 5, nabigo si Filipina tennis star at world number 19 Alex Ayala na makausad sa susunod na round ng Wuhan. I hope I pronounced this right. Wuhan Open, matapos matalo kay Shi Han ng China sa kasalukuyang world number 27 o nakasalukuyang number world number 217. Pagbasa ko, mag-eyeglass na good ako. Halitaw, number 19. Okay. Nabigo si Filipina tennis star at world number 19, Alex Ayala, na matapos siya matalo kay Shi Han ng China, kasalukuyang world number 217. Ah! Okay. Samantala, tututok naman si Ayala sa doubles event kung saan makakasama niya ang Turkish player na si Zeynep Sanmez laban sa Ukrainian tandem nina Angelina Kalinina at Diana Yastremska. Okay. Next, buzz number 6 na tayo. North Korea muling nagpakawala ng ballistic missiles sa gitna ng tensyon sa Korean Peninsula. Gitaw! Nagtala muli ng serye ng test fire ang North Korea matapos magpakawala ng ilang ballistic missile patungong silangang bahagi ng dagat nitong Lunes. Ayon kay Joint Chiefs of Staff ng South Korea, pinalipad ang mga missile mula sa lugar na malapit sa Pyongyang bandang alas 9:20 ng umaga, habang inihayag naman ng Japan Coast Guard na bumagsak na ang dalawang natukoy na projectile sa labas ng kanilang or kani-kanilang teritoryo. Lalo pang tumindi ang tensyon sa rehiyon sa nakalipas na mga linggo, kasunod ng pagpapasabog ng landmine sa hangganan na ikinasugat ng 3 sundalong South Koreans at ng magkakasunod na pagsasanay ng militar mula sa dalawang panig. Okay, mga Dream Cadas, entertainment buzz naman tayo. Buzz number 8, inilabas na ng Metro Manila Film Festival or MMFF ang huling 4 na pelikula na kalahok sa festival ngayong taon. Pinangungunahan ito ng pelikulang A Perfect Marriage na pinagbibidahan nila Kim Chiu at Paolo Avellino, and historical drama na Los Salvajes Bravos na pinagbibidahan ni Romnick Sarmienta. Pangatlo na kasama ay ang family drama na Little Hope na pinagbibidahan ni Pepe Herrera at Yassi Pressman, at ang huli ay ang Seeds of Peace, The Life of Father Ruel D. Gallardo, CMF, na documentary film na pinagbibidahan ni Zaijan Haranilia. Una nang inanunsyo ng MMFF noong Hulyo ang unang 4 na pelikula na ito ay ang Second Miracle in Cell Number 7 na pinagbibidahan ni Aga Mulak, Amir na ang bida ay si Dennis Trillo, Haunted Carnival na pinagbibidahan ni Julia Barreto, at ang huli ay ang Greatest Showdown na pinagbibidahan ni Vic Soto at Vice Ganda. Gaganapin ang gabi ng parangal ng 52nd MMFF sa December 27. Ayan, mga Dream Cadas, last buzz for today, entertainment pa rin tayo. Nagsumiti ang Pinay girl group na Bini ng 3 entries nila para sa 2027 Grammy Awards. Kabilang sa isinumite nila ay ang ay para sa consideration ay ang kantang unang kilig sa kategoryang Best Asian Pop Music Performance. Habang ang kanta ang A Parallel World ay isinumite for consideration sa Best Song Written for Visual Media category.
Kasama na isinumite ang grupong Bini bilang pambato sa Best New Artist category. Maraming fans ng grupo ang ikinatuwa ang nasabing pagsumite nila sa Grammy Awards. Yan mga Dreamcast ang ating Dream Buzz for today. Mga balita at mga trending online inyong napakinggan on air. Alas 6:26 na. Here's something new from Sunkist Lola. This one is Eni Magalit Ka. Fresh to the playlist, Zayn Malik, Pillow Talk. Ready, ready, ready for this. Always first for new music.

0: Dream Radio time. It is now 7:57.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Addy. The Showtime Baby Dolls.
6: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
1: October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990, VIP seated at 5,990, gold at 2,990, and silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex at Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.